basi ai rawangan nasi koci nana kana mo kapite nga kamale baki anne basi ni gentung iyang hilo mo naka ana mo juru mo dia iya to jen nakalibanga ammo anjo tau anci ni gibasi ya batui nai tribonto ai jap paminai tribonto atuan tasiaga.

kiyapole nakana mo androng gurun na wali ya abu yashi al bustaman nga nga mako iya naku baru subawanu na nakana mo o yusupu nakamasiyam mako Allah ta'ala siya ganak iya apa-apa nu kairo kiripak mai nu anjari nga semi iya mingkaku kelai komangi ambo ya ikarain na awal.

Pagikki sisa la sala na punna inakke na sareang Allah Ta'ala ambun tuluki kuburu na nabiya inakke ampai lalang ko na punna ikaw ambun tuluki ikaw tosing

Tumpo na ang sipiki aya na tuwanta. Dahil na mo nagkanaka na tapas koro ginagkakan na napakabagit pandalekan na rinagiya na ribokuan na mayay.

amo ni Sharia ang ili Allah Ta'ala tapak puro kaya na nasarag kang kalin na irati ritumpo na monchong ariulun na binangaya na anjoje nekabat turaway sing aklim.

dokpat Tarawang ang inakela ginanaka dokat Tarawang kunika na Nabi Muhammad ala ikaw mamoseng kaan me empo ang alipat no empo imi inakepa ampak ngan ruang kori Allah Ta'ala matnas sabone suru jatuan naka namo tuan kaya Rasulullah ikat temamu karaing ang kamasiyang akubo.

nunakana moshe mashu o yusufu ante kamma panyetre annuri alla taala nanukana kalennu tu manyetre ankotto jento jeng nakana motuanta o she mashu punna antunu pakuta nang nga bilang eri baji ki anjo nakukana kalengku manyetre anga trikara engku anne kamma kamma inakke ampase rei ruaya nakupabani ruaya nakupamen